Thank you, Jesus, the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akoja, adeja, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, ogbenu won de asola, o gbenu mi soho. Ongbenu mi fun ongbenu mi shogo ongbenu mi soro imole laarin okukun birimu birimu birimu ekeni ninu ina ilerun yango yaju okunrin okun o wo ke mbere bija awuwo ma se pe wiwonu le bi atse ileke tanto bi won o ti bi tanto bi olejo won o ti da. Ọlọ́run àgbáyé ọba tí gbogbo ayé ń pẹ́bọ òkìkì ìmọ́lẹ̀ ohun olúwa mú àgbà pọ̀rin bí ohun olúwa fa igi kédárì ya àtúntú wò àwa má rí ìdí wa o a o le ri otan ijinle tani kani o le tuwo o koja opo ori o koja kika opo ori wa o le sakawe bo se tobi to bo se dara to bo se lewa to we want to let me at say leke kabiyesio kabiyesio alade ola alade oko alade imole alade gbede gbede bi eni lani oke giriwo ti ka satani laya igi nla ti wogi wewe tu soso ori abere to soro pe mi fosu ati aje ibembe ilu to soro olufe sujo oba lori aye oba ni gbogbo orun imole jeni keni ole tuwo imole ti oju ole ri ni oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamma awo to la okupu paja awo to fa igi kedari ya emi inu re lowo di jeriko lule.

0: okuta ta ti ko sile lo wa so di pataki igun ile mo wora mi tan kini mo ni awon eyan wa talented to me lo ṣugbọn o yan mi o koju si mi so lore o wa pe mi wa nibi Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo lete o
0: Ni gbo aye ti wa n gbo won re o Bawo lo se debi